0: Okay, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa Pinoy Ako. Sana po dumating yung kasama ko mamaya. But kung sino man yung magiging guest ko ngayon, kung dumating sila, ay of course, may kausap tayo dito. But right now, ngayon ay nag-iisahan lamang po ako. Yung kanta natin kanina, si Vince. Vince Music, siya po ay taga Davao. And he's a very, naiiba yung mga kanta niya. Very intelligent kasi nagagawa niya yung istorya ng mga buhay natin na talagang sa paligid may mga matang mapanghusga. At you know what? Yung mga taong mapanghusga, i-disregard niyo kung ano man yung mga sinasabi nila dahil ang totoo niyan. You know what? Ang mas mahalaga ay nagagawa natin ang mabuti, nakakatulong tayo sa ating kapwa. Kung anuman ang sabihin nila sa inyo, just disregard everything because naiinggit nga lang daw yung mga yun, yung mga matang mapanghusga. Kaya Vince, just keep making music na talagang may aral sa buhay ng bawat tao. Yun, kaya si Vince, kung nakikinig ka man, or alam kong na si Vince ay nasa Pilipinas, nasa Cebu dati. Sabi niya, ma'am, nasa Cebu siya dahil during the day, may mga trabaho siyang, I think he works in the construction industry at saka nagtatato daw siya sa Cebu. Kaya kung kayo ay gustong magpatato, pumunta kayo sa Cebu at doon makikita niyo si Vince. Napakabait na bata and of course he's very talented kasi tingnan mo, yung mga kanta niya talagang aral ng sa buhay natin. Kaya lahat ng kanta niya po talagang pinabili ko dito sa station namin dahil sabi ko, lahat ng kanta na yan, patutugtugin ko yan halos every week yung mga iba-ibang mga kinompost niya. Kaya gusto ko lang bumati sa ate ko, yung ate ko sa Pennsylvania, Mana Lourdes, sa lahat ng mga nasa Pennsylvania. Good morning sa inyong lahat. Kung good morning man dyan, I know in Sydney, we're still morning. I think sa inyo, gabi na or hapon. So, lahat ng mga nasa Amerika na nakikinig, mga ka-ati ko, yung apat kong ate nakikinig sa akin doon, at saka mga pamangkin, pinsan. So, of course, saan man po kayo naroroon ngayong umaga, maraming salamat sa pakikinig ninyo at sa pagsama ninyo dito sa akin dahil mahirap yung ikaw lang minsan nag-iisa at of course kailangan magsalita ka kung anumang dapat mong sabihin. So ayan mga kaibigan, mamaya magbabasa tayo ng mga balita sa Pilipinas. Pinaghalo ko mga balita ng tungkol sa politics at yung iba naman tungkol naman sa mga artista para naman mabago yung mga pinamamalita natin sa inyo. So ngayon ay magpapatugtog naman po tayo ng isang kantang Mahal Kita Walang Iba. I think itong kanta na to ay talagang maganda. Patugtugin natin po itong kanta na to.
1: Alive 90.5. Around the world,
2: around the globe.
1: Streaming live 24/7.
2: Alive905.com.au.
3: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family.
4: Station sponsor.
5: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay uli si Vince, agimat ng buhay. Totoo po yan, alam mo ang buhay natin. Talagang minsan talaga hindi natin alam kung ano ang mangyayari bawat araw-araw natin dito sa ating pamumuhay. Alam mo, kaya talaga kailangan maging malakas ka ang pananampalataya sa Panginoon, dahil minsan bigla na lang dumadagok yan sa buhay natin na hindi natin alam. Minsan may mga pangyayari na hindi natin maisip bakit nga ba, but yun siguro ang landas ng buhay natin. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay may mga pinagdadaanan, magpasalamat lamang po tayo na tayo ay malusog, tayo ay, you know, may mga tao dyan na mas masahol pa ang dinadala nilang mga problema. Kung yan ay akala nyo na hindi nyo na kaya, tumawag lamang po kayo sa ating mahal ng Panginoon, dahil nakikita niya lahat ang mga ginagawa natin. Nakikita niya kung anong nararapat na dapat nating gawin, at yun ay alam niya sa atin yung landas na yan. Gusto ko lamang pong bumati kay Myrtle, I know, Myrtle, good morning, pretty lady. Sabi niya, pretty lady, sakala ko ba nandito kayo ngayong araw? But that's okay, kasi alam ko naman, minsan you're busy as well. And I want ko si Katrina kung pupunta, but yes. So, ngayon ay may gusto akong mga basahin na mga Filipino inspirational quotes na pwede nating, yun nga sabi ko earlier, sabi dito, huwag mong tingnan ang layo ng iyong pangarap. Tingnan mo ang katotohanan na malapit lang ang Diyos para tulungan kang abutin ito. Akala natin yung mga gusto nating makamit sa buhay natin na napakahirap. Pero kung talagang yan ay nararapat sa atin, yun nga, ipaabot sa atin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sabi ko nga, kung kayo saan man po kayo naroroon at may mga pinagdadaanan, ay pagkatiwala lamang po natin sa ating mahal na Panginoon, dahil yan po ay malulutas din. So, anong oras na ba? Ang oras natin ay 11:24. Siguro, magbabasa ako ng kahit mga isang news lang galing sa Pilipinas. Pero, dalawa lang muna. The rest later on na lang. Ito ay magkaibang perma ni Vape Sera, kinumpirma ni Ortonio. Ito ay balita ni Malo Escudero ng Filipino Star ngayon. Kinumpirma ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na magkaiba ang lagda ni Vice President Sara Duterte sa dalawang dokumento na may kinalaman sa confidential funds ng kanilang tanggapan. Ipinunto ni Presiding Officer Frances Cheese Escudero sa ika-18 araw ng impeachment trial ang lagda ni Duterte sa isang dokumento noong September 16, 2022 ay iba sa perma nito sa request letter para sa confidential funds noong Agosto 22, 2022. The court noticed that the signature of the Vice President in this September 16, 2022 document appears to be different from the signature in the August 22nd document. So the Vice President has at least two signatures so far. Can you confirm that both are her signatures? Tanong ni Escudero. Ayon kay Ortonio, na ang dalawang lagda ay parihong kay Duterte. Yes, I can confirm, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President, ani ni Ortonio. Tinanong din ni Escudero ni si Ortonio kung maaring magkaiba ang nasabing mga lagda ng Vice Presidente na kinumpirma naman ng huli. Yes, that's correct, Your Honor, sagot ni Ortonio. So ayan, mga kaibigan, pwede pa lang tayong magdalawang klase ng signature. I mean, based on this, siguro pwede yon, but I think kung isa lang talaga yung ginagamit mong pagperma, I think talagang yun ang dapat mong gamitin lagi, di ba? So, yung isa, ay, ito pa palang sa likod. Ang mga dokumento ay ipresenta ng prosecution kaugnay ng aligasyon tungkol sa paggamit ng confidential funds ng OVP or yung Vice President nga, si Sara Duterte. Okay? So, ayan. Ang susunod naman, I think yung isa naman, mag-ano naman tayo. Yung ito, groom at bride nag-I do sa gitna ng baha sa Bulacan. Ito ay balita ni Omar Padilla ng Filipino Star ngayon. Sa kabila ng matinding pagbaha sa lalawigang ito, hindi naging hadlang ang mataas na tubig upang ituloy ng isang magkasintahan ang kanilang pinakahihintay na araw ng kasal. Sa St. John the Baptist Parish sa Hagunoy, lumusong ang bride at groom kasama ang kanilang mga ninang at ninong, mga pamilya, mga abay at iba pang dumalo sa malalim na bahagi ng tubig baha sa loob ng simbahan na pinalubog ng malawakang pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Bagamat malalim pa rin ang tubig baha, itunuloy pa rin ang pari ang kanilang seremonya sa halip na ipagpaliban ang matagal ng pinaghahandaang pag-iisang dibdib ng magnubyo. Isang kasal na hindi lamang tungkol sa for better or for worse, kundi literal na pagharap sa unos at baha, kasama ang pangakong mananatiling magkasama sa gitna ng pagsubok. Sa isang ulat, umabot sa hanggang 1.82 metro o halos sa talampakan ang baha sa ilang bahagi ng Hagunoy at mga kalapit na bayan. Sa mga nakalipas na araw, ipinakita rin sa mga ulat ang patuloy na pagdalo ng ilang deboto sa San Juan Bautista Parish, kung saan gumamit pa ng mga monoblock chair upang makadalo lang sa misa kahit lubog sa tubig baha ang loob ng simbahan. Ayan mga kaibigan, si masaya. At least kahit may sakuna, mataas ang tubig, yung mag-asawa, itinuloy pa rin nila ang kanilang magkasintahan. I mean, itinuloy pa rin nila yung kanilang pagpapakasal. That's what you call talagang talagang mahal na mahal nila ang isa't isa. Kasi kahit lumubog na sila sa tubig or whatever, nag-aido pa rin sila. That's what you call love. Love forever. Ayan, mayroon nga bang forever. So, yan po mga kaibigan. So, ang magpapatalastas muna po tayo dito. At ito ay, sabi ko nga, dito sa ating radyo, kailangan magpatalastas tayo. At ang susunod pong kakantahin ay paano with ano, pagkatapos ng patalastas na to.
1: Alive 90.5.

Dito po sa kantang ito, ikaw lamang. Kung kayo ay may mga minamahal sa buhay, sabi nga ni Myrtle nitong Father's Day this Sunday, ang iyong mga asawa ay sabihin niyo sa kanila, mahal niyo siya. At sa mga umiibig naman dyan, at yung mga walang iniibig, sana makahanap po kayo ng inyong mamahalin. At talagang mahirap yung wala ka talagang kasama, lalo na nitong Father's Day, na maiisip mo na dati meron kang dating mahal sa buhay, tapos ngayon biglang nawala. Kaya sa lahat ng mga may mga minamahal, itong kantang ito, ikaw lamang. Whoever is itong kanta na to, hinahandog ko rin po sa isang tao na sana ay maalala din niya na nagmamahal din yung kanyang kaibigan. Thank you.

Okay. I think, ayan, nawala na. Okay, nawala na yung ingay na narinig ko earlier. Sabi ko nga, yung tungkol sa pagbangon Pilipinas, alam nyo po, maraming sakuna ngayon na nangyari-yari sa Pilipinas din. Gusto ko lang manawagan na kung kayo po ay may mga lumang damit na gusto nyong ibigay, alam nyo po, si Father Nard sa Bosley Park ay nangungulikta ng mga iba-ibang klaseng pwedeng ipadala sa Pilipinas kasi marami pong I think doon sa Mindoro binaha din at nangulikta siya ng mga damit. Yun, nagbigay po ako ng dalawang box na nakabalot na yung mga damit na ipapadala sa Pilipinas. Sorry, yung padadalang ko doon, I know who you are, pero mas kailangan na itong mga tao na nawala ng mga bahay, nawala ng mga pamumuhay, ng mas ibigay sa kanila ko. Kaya hindi ko ipinadala sa iyo yun, but ibinigay ko kay Father Nards. Kaya kung sino man po ang gustong magbigay, pwede nyo pong kung sakali na nalalayo ang kayo pumunta sa Bosley Park po, pwede nyo pong dalhin doon sa Dunside, doon sa, alam nyo po, may opisina ako doon, sa likod may bahay, na pwede nyo pong ilagay doon sa veranda ng bahay kasi po pwede nating ibigay kay Father Nards at ipadala sa Pilipinas. Sabi ko nga, ilalagay, kung pwede nyong ilagay sa box, mga boxes, para ibigay na lang natin sa kanya. Sabihin nyo lamang po sa akin, Fay Hayward, tumawag kayo 0408-199-995 at pwede po nating, kahit hindi kay Father Nards, pwede nating ipadala kahit saan sa Pilipinas na nasalanta ng bagyo ng baha. Okay? Tsak, mayroon tayong mga kamag-anak, halimbawa sa Pampanga, sa Tondo, or saan man po, sa Bisaya, doon po ibigay natin yung ating mga, yung pwede pong magamit ng ating mga kababayan. Kaya nananawagan din po ako sa inyo, kung sakali pong mayroon kayong pwedeng itulong, marami pong kababayan natin na nasalanta ng baha sa Pilipinas. At isa nga po yun, I think sa Mindoro, sa lugar ni Father Nards, at kailangan po ng tulong ng ating mga kababayan. Kaya nga yung kantang Bangon Pilipinas ay napakagandang patugtugin. Alam nyo, mayroon din akong mga kinunan. Gustong-gusto ko po na nagbibigay ng mga inspirational na mga Tagalog na kasabihan na pwede nating makuha. We can take it as to motivate us as well. Diba? It kagaya nito. Manatili kang mabuting tao kahit hindi sila naging mabuti sa'yo. Dahil ang taong mabuti, ang puso siyang pinagpapala ng Diyos. Ayan. At ito naman po isa. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba. Lahat tayo pinagpala sa magkakaibang paraan. Diba ang sasarap nang may naririnig tayong mga motivational quotes o kaya mga inspirational na kasabihan. Kagabi nga, yung aking kasama dun sa kabila, mayroon siyang binasa. Kinopya ko nga, sabi ko, pwede ba kopyahin ko yun? Kinopya ko, isinulat ko, sabi dito, 7 rules to be happy. Okay? Yun nga lang sa English. Pero alam, lahat naman tayo marunong magsalita ng English. Kaya ito na, number 1 daw, never hate. Huwag raw kayong ng tanim ng sama ng loob. Huwag kayong mag-hate ng mga tao. Number 2, huwag daw kayong mag-alala. Pero alam ko, sabi ko nga dun sa kasama ko kagabi, alam mo, hindi naman pwede na hindi tayo mag-alala kasi ang buhay natin dito sa Australia, alam nyo, sobra tayong, we're too busy na hindi minsan natin, yung pamilya natin, minsan mabuti nga kung makita natin once a week dahil yung iba, wala, nag-iisahan na lang sa bahay or kagaya ko, yung anak ko, nakasama ko sa bahay, 40 years old, minsan wala. Kaya minsan pag-uwi ko, Diyos ko, para akong nag-iisa sa isang nakakalungkot po.
yung nag-iisahan ka minsan. Kaya, ayan, wag daw mag-alala, pero hindi pwedeng hindi tayo mag-alala dahil nga sa sobrang hectic ng schedules natin dito sa Australia. Kaya, kung may mga kaibigan kayo, alam nyo, minsan, puntahan nyo yung kaibigan nyo kasi minsan kailangan din nila ng yakap. Yakap. Ako nung isang gabi, gusto kong yumakap. Wala akong mayakap. Okay. Sabi dito, live simple life. Okay? Tumira daw tayo ng simpleng pamumuhay. Okay? Alam ko minsan, alam mo na iniisip natin, tama ba yung mga ginagawa natin? Na kung ano-ano na lang yung dapat may kabuluhan pa lang yung mga ginagawa natin. Kagaya nung ginawa ng aking kaibigan na nag-birthday. Alam nyo, yung proceeds nung birthday niya, it went to the Cancer Council. Ayan, kaya magandang advocacy yung ginawa mo, my dear Romel. Nakakaingit, dapat ganun. Pag nag-birthday tayo, imbis na magbigay kayo ng mga regalo, ibigay na lang natin ng pera para at least yung iba doon i-donate sa mga ganyang adhikain na makakatulong sa ibang tao. Tapos dito, sabi nila, expect a little. Huwag kayong kung kayo ay may tinulungan, do not expect anything back. Okay? Kailangan yung tulong ninyo ay taos puso dahil bahala na po ang Panginoon sa inyo. Yan. Ayan, dito sabi, give a lot. Okay? Ayan, magbigay daw tayo. Kaya ngayon, nangangailangan yung mga kapatid natin sa Pilipinas, yung ating mga kababayan doon na nasalanta kung anong maitutulong kagaya yung Pag-asa, yung organisasyon namin ngayon. Alam ko na doon po sila sa clothesline, sa Paramata, tumutulong mag-impake ng mga damit, kung ano man po ang pwedeng ibigay sa mga nasalanta. O kung kanino mo, kasi ang clothesline po ay isang organisasyon na tumutulong sa iba't ibang bansa. Namimigay po sila ng mga damit para itulong doon sa iba-ibang taong nagkaroon ng hindi magandang, I mean, yung mga nasalanta, yung mga hindi magandang pamumuhay sa ibang bansa. Ayan. So, always smile. Ayan, sabi nga nila, lagi daw kayong nakangiti. Alam nyo, sabi ko nga, ako, pag ako'y naglalakad sa isang doon sa lugar namin, sa doon side, bago ako makarating sa pupuntahan ko, siguro, bago makabalik sa post office, bago makabalik sa opisina, it's only take about 5 minutes walk. But bago ko makabalik sa opisina is halos mga isang oras, more than half an hour to 1 hour. Kasi lahat ng tao na dinadaanan ko, ako po ay nakikipag-usap at ako po ay kinakausap. Kaya yan, laging tumatawa, alam nyo ba? Smile is very contagious. Kaya yung taong masasalubong mo pag nginitian mo, yung ngiting taos puso ngiti ay ngingitian ka din. Okay? So, stay in with God, yung pinakahuli. Wag tayong makalimot sa Panginoon. Alam kong para akong pastora dito, pero hindi po. Mga ano lamang po ito. Mga aral sa buhay na pwede nating sundin at pwede nating maging inspirasyon. Kaya mga kaibigan, maraming salamat. Ang oras po natin is 12:20. Nandito po tayo sa Pinoy Ako. Wala sa yung kasama ko po ay wala ngayong araw, but hopefully next week may guest tayo. Alam ko si Myrtle, si Katrina, si Pastor Joey, at saka meron pa. Dapat nga si Elvis Presley was supposed to be my guest. Si Elvis Presley po ng Pilipino dito sa Sydney. Siya po yung supposed to be na magiging guest ngayon, but something came up at hindi raw pwede. So it's okay, Tito, Tito Gali, I think, but he is called the Elvis of Sydney ng mga Pilipino. So, ayan. Ang susunod naman pong
Yung kanina, bangon pa lang Pilipinas. Ngayon naman, ay ang isusunod nating patutugtugin ay lumaban ka Pilipinas. Ito po ay the same person, si Dan Estras. Ayan, mga kaibigan, lumaban ka Pilipinas. Lalo na po sa mga nangyayari sa atin ngayon, ay talagang kailangan lumaban lahat ang ating mga kababayan sa hirap. At sana yung ating mga politician ay mabago na rin ang kanilang pagpapatakbo sa ating bansa para naman po ang paghihirap ng bawat mamamayan doon, yung ating mga kapatid, mga kamag-anak at lahat ng kababayan natin ay umahon na sa buhay, mga kaibigan. Ito po ay saan na ba to? Ito nga ba? Or pasensya na kung anong kantang lalabas. Ay ito po ay lalabas na kanta. Asa na ba? Huwag naman sana. Yan mga kaibigan. Kung anong mapindot kong kanta dito, yun po ang lalabas, mga kaibigan. Okay. Thank you.

0: mga kaibigan, yan po ay si Noel Kabangon, araw-gabi. Sana nga araw-gabi may kasama tayo para hindi tayo malungkot, di ba mga kaibigan? Alam niyo po, sabi ko nga, mahirap talaga yung nag-iisa. Kaya kung kayo'y may kaibigan, nakilala niyo na siya lang nag-isa sa bahay, tawagan niyo naman po siya. Dahil mahirap talaga yung pagdating mo sa bahay, wala ka man lang makausap. Napakalungkot, mga kaibigan. So ngayon naman po, babasahin ko lang po itong isang balita. Ito ay hindi naman na ito political, itong balita na ibabasahin ko sa inyo. Ito po ay balita ng mga artista. Si Vice at Heart nag-isnaban sa concert ni Yeng. Okay, ito po ay showbiz ganern ni Gorgie Rolla, Filipino star ngayon. So hanggang ngayon ay pinag-uusapan at naging paboritong paksa sa social media ang nakaraang biyahing 20 concert ni Yeng Constantino. Bukod sa reunion nila ng dati niyang kasamahan sa Pinoy Dream Academy na si RJ Jimenez, ang daming natuwa sa revelasyon ni Yeng tungkol sa nakaraan nila ni Ryan Bang. Hindi magkamayaw ang mga fans nang ibinihagi ni Yeng ang namagitan sa kanila noon ng Korean actor, TV host na produkto ng Pinoy Big Brother. Taong 2010 daw noon nung nagpahiwatig ng pagmamahal si Ryan kay Yeng, pero hindi naman nito itinuloy ang panliligaw. Nagkaroon daw kasi ng insecurity si Ryan nung panahon iyon dahil sa kanyang financial status. Natatakot siyang baka hindi naman siya papansinin ni Yeng. Pero nagkamali siya dahil may naramdaman din pala siya si Yeng noon. Tumanggi si Yeng sa ilang imbitasyon ni Ryan pero hindi alam ng aktor na kinikilig naman pala itong si Yeng. Nagkabukingan lang noong 2022 sa It's Showtime nang nakantyawan ni Yeng si Ryan na nag-ghost daw pala siya. Yung kay Ryan Bang, yung nangyari sa amin ni Ninzone niya ako, bulalas ni Yeng. Alam mo yon, crush na crush kita noon. Sabi ni kay Ryan katabi si Vice, ganda. Bakit ko tungkol kay Yeng at kay ano ito? Tapos, pagpatuloy natin kay Ryan at kay Yeng. Sobrang gusto ko siya. Sabi ko, pumunta ka lang sa restaurant. Ako nang bahala sa iyo kasi crush kita eh. Tapos one time, akala nila gimmick lang yon sa Showtime na para bang gumawa tayo ng chismisan para sa rating daw ganun. Hindi talaga. Sobrang random. Parang hindi ko alam kung ano ang nangyari sa sarili ko. Bigla na lang akong nag-comment. Tapos si Mimi naman may gatong na ay nabunjag na zin zone ako. Nagsisigawa na ang audience habang kinikwento ito ni Yeng. Kaya hindi ko na gaanong madinig ang ibang sinasabi ng singer. Sabi pa ni Yeng kay Ryan, pero sobrang thank you kasi nalinaw ko lang yung istoryahan natin. Kasi that gave me a context na hindi naman pala ako pangit. Na nagustuhan mo rin pala ako. But it was not the ending. I celebrate you, lahat ng business mo at kung gaano ka kagwapo ngayon. Siyempre, pagkaibigan mo, iaangat mo na parang poon. Ryan, I love you, my friend. Iba ring magpasabog itong si Yeng sa kanyang nakaraang concert na talagang napuno ng husto ang Smart Arenita Coliseum sa 2 gabing concert nitong Biyernes at Sabado. Pero hindi rin nakaligtas ng mga netizens ang iba pang tagpo roon sa concert. Ang dami ring kinilig kina Heart, Evangelista at John Prats na siyang director at isa pa rin sa mga producers ng naturang concert. Katabi ni Heart si Isabel Oli na kinikilig din ng ipinakita sa screen sina John at Heart. Hindi rin nakaligtas sa mga netizens ang kumalat na video na hindi nagpapansinan sina Heart at Vice. Ganda! Iwan ko kung sa finale na iyon ang concert kung saan nakatayo na ang halos lahat at nakita sa video na masayang nakikipagbiso si Vice Ganda sa ilang taong malapit sa kanya. Tanaw nila ni Hart ang isa't isa pero hindi nagkabatian. Naalala ng mga netizens na ang issue ng dalawa nung nakaraang taon na kung saan na ikwento ni Vice Ganda ang isang bayan sa Sorsogon na pinuntahan niya. Sabi noon ni Vice Ganda na may pinuntahan siyang lugar sa probinsya ni na Hart pero walang reading materials. Pinagawa niya raw yung eskwelahan na anya ay bulok kaya naiyak siya. Ang PA ni Hart na si Reste Russell ang nag-react sa mga sinabi ni Vice Ganda. Nilinaw niyang nag-ambag lang daw ang ungkagbugable superstar sa pagpapagawa at inako na nito ang credit kung saan na itchapuera na raw ang PTA na nagbayad rin naman noon doon sa pagpapagawa ng classroom. Tinanong ko nga si Ristic tungkol sa sinabing isnaban pero wala pa siyang sasagot sa as we write this column. Okay, yan po ay, pero mostly ang balita tungkol kay Ying at kay Ryan Ang. Pero yung kay Vice Ganda ay kay Hart Evangelista ay sa likod lang. So ito naman ay isang balita din ng mga artista. Daniel uminit ang ulo. Ang daming hanash na matinding baha sa Metro Manila ang ipinopost ng mga kilalang celebrities. Obvious na ang init na ng ulo ni Daniel Padilla sa mga nangyayari, kaya pati ang ibang entertainment media na alam naming close sa kanya ay nakapag-diskitahan pa niya. Hindi niya talaga ito pinalagpas kahit wala naman daw intensyong punahin siya nung nagsulat noon. Iba na nga ang nararamdaman ngayon ng mga tao dahil sa matinding pagbaha. Napunta ang sisi sa gobyerno, sa mga mambabatas, lalo na ang mga nasangkot sa flood control issue. Ito nga ang ini-emote din ni John Arcelia nang nakasikahan namin noon sa premiere showing ng HB to Me. Hindi raw talaga maiwasang bumalik ang galit ng mga tao. Ang dami talaga ang naapiktuhan ng araw-araw na pagbuhos na malakas na ulan. So, mabuti raw ang ilan sa atin na hindi apektado, pero paano raw iyong ganun na lang palagi ang nararanasan nila kapag ganitong tag-ulan. Tayo kahit papaano meron tayong bahay na sa mas mataas ang pwesto o lugar o kung hindi man meron tayong mga sasakyan. Akala nila nagsasalita kami dahil sa politika. Ukala nila nagsasalita kami para sa amin. Hindi. Sa mga kababayan natin, kasi gusto ko yung nakikita natin yung binabayad natin, bahagi ng himutok ni John Arcelia. So totoo yan mga kaibigan, alam mo, nung umuwi ako, ilang days bago umulan. At sabi ko nga, yung isang araw na pag-feeding namin dun sa Tondo, talagang alam nyo naman po, yung mga squatter area talagang marumi. Pero talagang mas nakakalungkot yung nakita ko na yung mga basura ng tao ay sinusort nung ating mga kababayan doon sa lugar na pinuntahan namin nung kasama ko dito sa radyo. So talagang maulan na, mabaho, at saka talagang doon ako naiyak dahil nga yung mga basura na sinusort nila, doon sila hahanap ng kanilang kakainin. Kaya nga, malungkot bilang isang kababayan na makita na mayroon pa rin palang ganung pamumuhay sa ating bansa na talagang basura ng ibang tao ay kukunin nila, nakalagay po sa kanilang mga ilalim ng bahay o sa gilid ng bahay nila at sinusort po nila kung ano po ang makikita nila doon na pwedeng mapagkitaan at pwedeng makain nga. Kaya, kung gusto nyo po minsan, mapuntahan, mag-feeding kayo, yung daily manna po ng guest natin dito, si Pastor Joey. ay araw-araw po silang nagpapakain doon sa tondo. Kaya kung kayo ay gustong, pag kayo umuwi sa Pilipinas, siguro maganda rin na pumunta kayo doon sa lugar na yon. At yung isang araw nyo, i-ano nyo, ibahagi nyo na magpakain. Hindi naman po kalakihan yung magagastos ninyo. Siguro halos mga 30,000 pesos pwede na pong ipakain sa 1,300 na bata. So yun po, mga kaibigan, sinasabi ko lamang po ito dahil yun po ang nasaksihan ko nung ako'y umuwi. At talagang malungkot dahil sabi ko nga, from basura to basura, yun ang aanuhin nila, hahalungkatin para lang makahanap ng pagkain. So ang atin naman pong, I think, ang oras natin po ngayon is 1:15 at sa mga siguro mga in 10 minutes time tayo ay magpapaalam na, at dahil susunod na po yung aking kasunod na host dito, dahil bawat every 2 hours or 1 hour iba-iba po ang ating mga programa dito po sa Alive 90.5. At ito pong Pinoy Ako sa ating mga kaibigan. Nandito po tayo tuwing Miyerkules ng umaga from 11 to 1. Kung mayroon po kayong gustong ipahiwatig sa ating mga kababayan dito sa Sydney, mag-text lamang po kayo sa akin, Faye Hayward, 0408199995. At pwede po nating sabihin sa ating mga kababayan kung ano po ang ating dapat ipahiwatig. At nito pong October 17, meron po kaming Pink Pilipinyana. It's going to happen sa Ruti Hill RSL. Yung ticket po namin dyan is 100 lamang po. At it's, I think, it's a 3-course sit-down dinner. 3 or 2-course sit-down dinner. Tapos po, yun po ay, ito po ay advocacy of breast cancer sa mga kababaihan nating mga Pilipino. Or sino man po, sana po mag-attend kayo dito. Ito po ay para makatulong sa aming advocacy tungkol sa breast cancer. So sana po tulungan niyo po kami. Yan po ay sa Ruti Hill RSL from 6 p.m. October 17 po yan. Ang ticket is only $100. It's a charity event for the Pink Pilipinyana. So sana magpakipangita po tayo doon, mga kaibigan. And of course, ngayon naman po ay magpatalastas tayo at magpatugtog ng susunod na kanta pagkatapos ng patalastas na to. Ito po ay Ikaw at Sila. And of course, yung patalastas po muna natin dito.
1: Alive 90.5.